kala diang yuang buyuang jibun ko tak talo ang dimakan basi ko tak dimakan di malelo to cubo tangko manangko mananga kato cu itu ko itu kato si paneka pinta buli kandak balaku samo mama calang katigo nyoe lo suri coba tanam di sini nyo cubo tangko manangko lama lang paneka sewei satu malang paneka sewei dapet lah badan di tangkonyo nyo tangko di bujang jibun kacak lah tibo di marinyo pinggang lah tibo di lutui nyo bakati-kati pinggang jo lutui nyo kacak nyo bunuh mati nyo lambui an kagumi ala.

baranam kalau rombongan badan kami kami ko sutan dari Jambi kanda manyabuang kamari ko mancali ayam nan santiang mancari ayam nan jago bayi.